na kubungu sabiki na yo mingi mingi basi bayele na yote jovite mwongo na movible Martin Saraza Roger Molenga.

unaendelea kutufata Kamisimbi. Muko wengi pale Kamisimbi ambao mnatufata Walungu, Kabare, Mushekere. Mnatufata popote. Tunashuka huko Mwenga.